ay nabi way na la may lu khore maulidu khayrul bashari bashar bodal mata ay nabi ñu na

0: touba mondou bi duna weureungal kep
1: ba jaxat ne ndaxam gaay ko xamne bamme la koy xalo mujjé senna ciagar doyna ko ku don dundé am ñax di teddit korang mu doy sekk li yalla yit xamna ko ñi am junni tay ak ñi am tankayam ku ne ngi tawat te wutu doliko ta fo seru bur ak yefam ak ñoñam ma ngay aaju leuf aaju ken ñakuko ta fo fekk kuy wax ni man santna da dess gor da ñakul lu ngi nemiko ta fo fekk yit ab tawat kat du nit ta dus gor lulul sant yow moytuko muñ ak tante gan lepp lo man di def na ngay sant kay muñ tawat nak bako na ngay sant xewal di muñ jep lor ngirum gaay yalla ngi ni sobuko amana nga jiss gaay ñuy re ka deg di so xale ay lor yudul teggiko dañuy dox dina boko nabi tawat ta ko gis ci ñoom as tagar doy nak ludul doy du doy nak ta luy doy di doy murid mbubu dal ak tubay doy xarit deug yow bul defuk tedd kat ndagam bëgg nga def nituk tedd nga ndagam bëgg nga tedd bul tedd yow te woppo bu wër ndax te koy faaxu nga bayil faw bidanti tay yow ñeul kudul yow ñeul kat du jot sant ga na ngay yew yow jekk waxtu fajar di fagu ngeerem nak ba jot noddu ga ta bo de nelaw nak bo waxtu fajar nga jog yew dem julli bidanti nga nelaw lek wax neewalal yatti ta bo neewale yatti ke teunga nelaw tuti wax tuti mos tuti ni la dag yep da def ba far ndom ak defal ni ma wax ba nga jebal samir ka def ni ma wax kon batay wacc ga.

0: muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafi yone yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neub moy lo xamne jëkkeer ja koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne dañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogé wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja nekku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu la nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xé da mëna amutoon amul lénen lu cey téggé amul lén luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokum lajoon ne ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ ne bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam jaalo lon ta koko ca gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu jaalol jigen ju jaalol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku jaalo ak jigen ci bir ndialo gi nga takko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci njaalo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñu tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dalu waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dembu da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dañ né kuriha tazwijum ra'atin zaniyah sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika da fa siwe ndialo dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ni ab ndialo kat la so dama ki taaj ak iklil ñaar teeli yo xamni nga jige ci malik malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denki soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko moy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñu def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passu sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñene nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépensé la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko faj dang koy bayyi ci anam nekkon nga xamne kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom kenn ki amagul jëkkeur nek kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamne dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragul ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financer ginaaw sarté ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al-ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلي رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كن يحيى حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون soxna soosu kiko yor mu ku ñu wax Thabit ibn Khays ibn Shammash yentibi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakkaja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy koosien da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la mu ne ko mana habibata bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di Thabit ibn Khays manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé Thabit yent bi sa neko habibatu da ñew na fi waxna fi lu bare habibatu neko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax Thabit neko jeelal lim la joxone Thabit dal di koy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone nalako tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du kuñu forcer dañoo sopp ci jëkër ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ja lam ko joxone mujarradul akhf nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik newon ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñu fatene sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jeuker je defee nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey doora saña seyek dil ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkkeur ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xul'u di am xul'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga waye su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xul'u islam nanguwul xul'u bobu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xul'u won ak mom ci melokanu jëkërëm wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xana jëkërëm jëlone ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefé def xul'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak xul'u amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim damay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin ben bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mënal jëkkeeram ndax xolamako atanul xolxo la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xolxo bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atté kat ne ko fokk nga xolxo ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam garale won khays ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te goor gi la nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xam buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ko mëna fecc ko su baba loolu moy yoon ci ñoom ñu waxtané ko mo taw né fa bhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñen en yurida islahan yuwaffiq Allahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séréet limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nanguna ma jël li tabay la motañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnaam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du mëna am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencenté kon mu ne ko dama bëgg nga défal ma li mu ne ko boma défé boma joxé li ma défal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté ak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamne munta nekkate ak mom buy xolon moy delawat ko lam ko joxon mu baye ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ja wayé kenn du ko ci forcé bokk yi mo tax ñu ne kon waluk jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop tama jox la li ma joxon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jëkër ji day def yu bon mën ta yor mën ta denc mëna mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñu ko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ta sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono momitam amul rajiyu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tas gogu bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkërem da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu gor gi amé bu dikké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nanu nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhone wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu gor gi def tam upp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom këram tukki kon batay señ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yagg nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci gor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci gor gi mayé baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut gor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci gor gi soxla wuko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxona ben hadith bu ndaw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw di dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak tamoy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la nga defone ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé yaa war a jox fu mu dëkk, yaa war a jox mu lekk, yooyu yëpp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla ak nga bàyyi ma ma dem sama yoon. Su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon, su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam. Soo demee ci Malik ki mu wàppo, xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd, xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkeelu di yemeeli foofu laaj yi. Ëpp na fi nag ëpp na ko lool, ëpp na ko lool, waaye insha allahu rabbi ci fan yi di ñëw danañ ko gën a waajalaat, gën a yaatal tontu yi. Liñ wax nii nag lu ci xaw a desee leerit danañ bàyyi ligne bi tuuti, ñi bëgg a dugg duggaat luñ ciy laaj lu nekk ñu leeral leen ko. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saly Mbok moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu palaq mi nga xam ne nikaax ak waroon jiitu, waaye question yi ci bëree bëri dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi. Wassalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Asdaan laay Touba Mondou bi, asdaan laay Touba Mondou bi, asdaan laay Touba Mondou bi.

sa borom daldi may delusi ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam may leggeel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam bam geureum ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may ken maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna na jangoro yi bañ maneko kon joxna lako hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ lako waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw def nga ko hadiya dess na lako dencal bisub jariñu ba sa ciobare rek jeuf borom tuwa waxe serign bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serign tuba qadallahu lahu mahtar lahu nana sunu borom du bindif bay am jikko waye am may melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo jublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw neexal liggeyal wi moy sa su jublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna togu laxub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mos ci tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol li ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ki nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felet bi serigne bi tolok ñom taxaw touti daldi dem way waxul dara bam delse daldi wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma neko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serign touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu mahtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu woko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu de aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy wër miskinum yalla mum